yeye amanfo ngonwa kra ne se aban sesa ya ene sa ne mane ma winyina shaase ye ene na amanfo bi no mo adwe ho a mo ntia se ye se emfie mi nu emaye na ye bu akonta no bone pa kasiya kasiya kasiya kasiya kasiya kasiya ya chichie ndi short time ya ebura dwene ntiasie so ya to abanya mama njofo na enyemo a e ha oman no galamsia ese oman no ejapadie enyina no ebuye ni eguso na baba ye no ma esensase ese amamfo japade na baba ye no ma wo man mu 24 hour economy a mabru nye adwuma nye na ba no hyehye se oba mpanyi hyehye se oba obebie nwuma ama mabru nye bia ye ene akwakoye boache bidin BPN wa ekosuo niema bua na ekosuo leo mo motima enmu etia se abatu ohun sunsanso se kasa abatu ohun sunsanso a na eyinokre and their politicians emfa Omano serious. Oba. Mutiri mupa omosisu. Eponi owo mutiri mu. Nekon oba. Ewo mutiri mu. Ene no mba. Omudi echiri kwen bafa so a. Ombi via omano japade. Ombi via omano sika. Na omo omotima ne mu. Fasudia. Eso mama ninya. Na batu oso ombetu ama omano eswa bamfa swa ama omano ene die omudi ni nyina agunchei.